mga kapinoy, mga kapinay, ito na po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic ang nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi, Lunes, kalima ng October 2026. Kaya pakinggan nyo kami hanggang alas 8 ako ng gabi dito. Kaya mamaya meron ako mga kasamahan pumunta dito, yung aking team. Titingnan natin kung makarating sila. Pero tuloy pa rin ang ligaya natin, mga kapuso at mga kaibigan. Mapakinggan nyo ako dito sa ating himpilan 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng inyong mga kanayon. At marinig nyo rin ako sa ating simultaneous broadcast sa iba't ibang sulok ng daigdig through www.phoenixfm.org.au, mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon at mga lalabs ko dyan, mga baby ko. Kaya, right, okay. Ang unang ang awitin natin ay Pinoy by Cafrede Aguilar. Mamaya is iikot tayo sa buong mundo dahil ang dami-dami nating mga kahilingan ng ating mga kaibigan. Pupunta muna tayo sa Middle East, then pupunta tayo sa Southeast Asian countries, and then pupunta rin tayo sa Canada, pupunta tayo sa saan pa ba tayo pupunta ko hanggang for 2 hours, kaya tayo magniniig, kaya di ba? Right, okay, mga kapuso at mga kaibigan, unang-una natin yung ating mga kaibigan na nakikinig sa atin sa Dubai. Hinihiling nila yung number one awitin ni Bamboo na Noy P. Para doon yan sa mga Noy P na may mga anting-anting, kasama kayo doon? Ako siguro kasama ako, kaya ito ngayon ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Hanggang alas 8 po tayo. Kaya Noy P by Bamboo. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, hito na naman ako, si Noy P by Bamboo. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yan si Bamboo Pinoy Peas, para yan sa mga Pinoy, Pinay, hindi lang dito sa Australia, dito sa ano sa Albedin listening area ng Phoenix FM, dito sa City of Greater Bendigo, Victoria, Australia, at sa iba't ibang state ng Australia, doon sa buong mundo naman, sa mga Kapinoy, mga Pinoy, mga Kapinay at saka Pinoy. Hoy Pinoy ako, may agimat at may anting-anting pa. Kaya huwag niyong ano ha, huwag niyong basta-bastahin ang mga Pinoy kung saan yan tayo, di ba? Right, okay. So mga kapusit, mga kaibigan, magpatuloy tayo. Pero bago ang lahat is, mayroon tayong ano, yung 7 days program forecast natin, di ba? Sa ngayon, araw na ito, most clear, yung ano natin dito is 18.9 degrees according to our Phoenix FM digital weather stations. Bukas is mayroon tayong afternoon shower or two. Is we gonna going to have a 7 ang minimum 7 natin. Ang pinakamataas natin is 18 degrees. 1 millimeters lang naman ang rain. Kaya then sa Wednesday, may ang cloud naman clearing is minimum of 5 and a maximum of 19. Pero walang ulan sa Wednesday. Coming sa Thursday naman is sunny day. 6 ang pinakababa, 23 ang pinakamataas. Then Friday is another sunny day. 8 ang pinakamababa, 26 ang pinakamataas. Pero lalamig tayo nga sa weekend kasi may showers tayo noong Saturday. 13 and 22 degrees, meron 10 millimeters na rain ang prediction. Ngayon Sunday, may possible shower din tayo. Pinakamababa ang 8, 20 naman ang pinakamataas. Kaya, pero konti lang naman, yung mga 1 millimeters lang naman ang rain prediction. Pero sa next Monday, is a shower or two. Pinakababa yung na 8, 19 naman pinakamataas. Pero predictable, nag-predict sila ng 6 millimeter na rain. Yan ang ating weather forecast for the rest of this week and for the first day of next week, mga kapusot, mga kaibigan at mga kanayon. 17 minutes past 6 na, kaya pero marami pa tayong mga kahilingan. Yun si Bamboo, yung Noipi, para sa mga may anting-anting dyan. Kaya kung may mga anting-anting kayo, huwag niyong kalimutan ha, yung mga anting-anting natin. Tignan mo, nawala ako sa tuno, kaya ito na, balik ako ulit. Alright, this, yung mga kapusot natin ha. Kayo, unang-una is yung ano natin, hinihiling ng Noipi, yung mga taga Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, na sila Soli, Lita, and Arnett. Parado yung kay Tony, Abit, Susan, Obit, Tanya, and Che. Yung mga kaibigan natin sa Saudi Arabia, sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang dami natin nakikinig, nanonood. Kaya sabi ko kanina, pupunta tayo sa Middle East, mga kapusot, mga kaibigan. First part ng ating programa kasi yung mga kaibigan natin, mga OFW, mga expats natin na nanonood palagi o nakikinig sa atin. Buong mundo to, hindi lang sa Pilipinas, mga kapuso. Kaya, right, okay, magpatuloy po tayo kasi mayroong kahilingan yung ating mga taga Georgia and Kutaisi na sila Carlos. Carlos at saka si Tito at saka si Manny, para hinihiling nila yung kanta ni ano, yung pinaka-classic na song ni Freddie Aguilar na Magdalena. Yun na nga, para daw sa mga kaibigan nila. Kaya sabi, hindi lang daw sa, kasi sabi nila, hindi na ako magsalita kasi mahirap na yung mga pinagsasabi dito. Right, pero sa lahat ng mga magagandang dilag dyan, sa mga Magdalena na mga kaibigan, ng mga kaibigan natin dito. Ayok kayo talaga ha. Pag sumusulat kayo sa akin, ayusin nyo ha. Hindi ko sasabihin nyo, pinagsasabi nyo. Pero here it is coming up. Alam mo, hangang-hanga ako dyan sa mga ano, sa mga kaibigan natin dyan na nagtatrabaho ng oldest profession. Kasi talaga naman, ang hirap ng buhay, di ba? Tapos, ayan, si Elinita Sweeper na nanonood sa atin. May kahilingan yan mamaya. Right, okay. Unahin muna natin Magdalena. Kaya welcome, my 143 Elinita Sweeper na nanonood sa atin sa Tygom in Brisbane, Victoria. Kaya pakishare mo. kasi magpatugtog ako ng mga kahilingan ng ating mga kaibigan. Una, ito yung kahilingan ng ating mga kaibigan sa Georgia and Cataya, si Freddy Aguilar's Magdalena. Here it is coming up.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Wow naman, ang ganda naman ng boses ni Freddie Aguilar. At saka yun na nga, hinihiling natin mga kaibigan yan sa Georgia. Katay, sina sila Carlos, Tito, and Manny. Mga Magdalena daw para dyan sa kanya. Right, okay. So, nanonood sa atin si Elinita Sweeper sa Taigum sa Brisbane. Mayroon siyang kahitlingan. Kinsa siya. Ayos ako, nagigihugutan ni Kinsa Kani nga nagluib na gid ko no. So, nagisulti niya. Kinsa siya. Hello, my 143. Pakishout naman sa request ko na kinsa siya. Asa siya ngayon? Nga nung nagluib ka? Hala, kuya wago ni ani. Wala magnedagang utang. Uglag ko ko. Sana kahuman sa kinsa siya. Okay? Why problema? Unahin muna nato itong kinsa siya. Kaya tingin murag na maghilak ni iniron. Kaya kinsa ka ni siya, no? Murag na daghang nasaktan na ko ang ganyan na so, murag nag-agoy-agoy ganyan nga itong mga dugan ni ini. Kinsa siya nga nung nag- ay, di na kumukanta. Here it is coming up. Si Los Lorito ang akong ipakantaw ni mo, ha? May 143. Kaya, i-share nyo naman. I-share mo sa mga kaibigan natin. Parang marinig nila. Si Kevin Wilde, kumusta na stranger? Sabi nyo ganun. Hello, Kevin. How are you, stranger? It's been a long time. I never seen you for a long time, Kev. Watching us from here in Friarstown. Right? So, Friarstown nga ba? Oo nga pala. Right, okay. So, mga kapuso at mga kaibigan, is pakinggan natin muna si Los Lorito sa kanyang kinsa siya, hinihiling ng ating kaibigan na si Miss Elinita Sweeper from Taigun, Australia. Ito si Claire Gayeta. Talagang inaano ako, palagi nagmimerienda, puto at kape na naman daw. Ano ba yan? Walang dinuguan. Right here, this coming up is Los Loritos, kinsa siya. Teka muna ha. Parang nawala ako. Nawala tuloy. Here it is coming up. You've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

daw dito sa Melbourne, kaya mag-ingat-ingat daw yung mga buntis. Ano ba yan? Nakakatawa. Natawa nga ako eh. Kasi ganun talaga ang mga ano natin. Yung talagang tayong mga Pinoy is kahit mapatawa talaga tayo. Talagang we have a good sense of humor. Ang ganda-ganda ng ating mga work ethics. Ayun, tapos masayahin tayo. Ang ganda ng heart natin. Yung talagang mapalakaibigan tayo. At saka yun. Kaya lahat-lahat na mga ano, mga every, may mga events tayo palagi. Maano tayo sa community. Kaya, ayan. Ano po bang hinihiling nyo, mga kapuso? Right, okay. May kulog at kidlat daw sa Pilipinas dito. Sa Pinas, malakas daw. Kaya ingat-ingat kayo dyan, ha, mga kapuso at mga kaibigan. Lalo sa Pilipinas, mag-ingat ka talaga kayo palagi. Kasi ano, yung dito naman, ang mainit daw. Sabi ng ate ko, masyadong mainit daw. Pero ayun, ano na nga mangyayari sa atin. Kaya kuwawa naman din yung walang ano, aircon, magbibintilador. Kasi yung bintilador, matagalan, umiinit din yan eh. Kaya sa mga kapuso at mga kaibigan, mag-ingat talaga palagi. So, uminom ng maraming tubig. Right, okay, magpatuloy po tayo kasi ang oras natin, again, is 40 minutes past 6. Mga kapuso, kaya magpatuloy tayo. Mayroong kahilingan naman yung si My 143. Alam mo, hiniling naman yan, Laggaw. Yung another Visayan song. Alam mo, patugtugin ko itong, kasi yung first na, naglinog bitaw dari sa Melbourne noong Saturday, 4.8 daw. Maraming nabulabog. Kaya, alright. Hindi, okay naman, hindi naman napunta dito sa Bendigo. Pero, nakakaano din. Kasi paminsan-minsan lang naman eh. May mga linog ganyan. Pero, mag-ingat pa rin. Kasi, syempre, yung pagmalakas. Yung, hindi, yung mga tao dito, hindi, sanay sa Australia na may mga lindol na mga ganyan. Right, okay. So, pagpatuloy natin ang ating kahilingan ngayong gabi na si Miss Lenita Sweeper Binsig. Hiling na naman siya ng Laggaw. Another Visayan song. Ang magkakanta nito ngayon, May 143, is si yung ating pinakamamahal na si Max Urban. Here it is coming up. Laggaw by Max Urban. Hiniling ng ating kaibigan na akong amiga nga si My 143, si Miss Lenita Sweeper sa Brisbane, Australia. Para doon na sa tanan yung mga Bisaya. Dili lang diri sa Australia pero sa lahing na nasod sa kalibutan. Here it is, Laggaw. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Diyos na hinumdum na lang ko sa lagkaw. Ang lagkaw kay nang murag managpasilunganan, no? Murag payag, di ba? Kaya nang dito ko no nag-una ang atong hinagkanay. Hala oy, hinumdum na lang ko. Nasa, may utang na biya ko diha. Right, okay, mga kapusot, mga kaibigan. Makalingaw talaga si Max Urban sa lagkaw. Sabi niya ganun. Minsan dito sa kadumdum, kanto lang to, sa to? To sa dayon kay na ay pulisa maulag ke. Ilinita pa sa to. On sa mani imong hinumdum kadtong kay na ay pulis mo lagi to ingon nga hala na ay pulis to derer dayon ko nakakita sa pulis na kato derer kay na ay na Ginoo ko basta bunutan ta ni ini ron. Right, okay, mga kapusot, mga kaibigan, ang oras natin, 45 minutes past 6. Ay, nako, naminaw. You've been listening with Cora sa ating palatuntunang The Filipino Show. Here's a Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng ating mga kanayon. Sus na hinumdum ko, nakunoy pulis. Uy, ito, dirada yun, mauba na. Kaya nahibunala yung gitang nanay. Ini kaya unang hinagkanay dito sa lagaw. Oh, wala pa dahil ma-obtruh. Mayantag niya, wala man dahil magkadayon. Muna na ron. Right, okay. So mga kapusot, mga kaibigan, magpatuloy po tayo. Mga kasi pupunta tayo sa, nagpunta tayo, galing tayo sa Riyadh, nagpunta tayo ng Kutaisi sa Georgia. Ngayon, pupunta tayo sa Bahrain in Manama. Kasi yung mga kaibigan natin, sa Bahrain in Manama na si tangalin pa nito, hindi ko na maano na si Bahrain. Kasi si kong katawa ayaw lang, ay kong katawa kang maayaw ha, kay di na ko kay Bogunsa kay naipulis na si Rosa Nina Marifi Parado yan kay Johnny Agnes Janet Ray Nando Hanilet Vera and Lavelia. Iniibig kita by sino ba ba? Iniibig kita by sino ba yun? Mangita patag glasses ni ini oy. Aha. Sandali ha. Mag-ano ako, maghanap ako. Iniibig kita by Royal Cortez. Ang hinahanap nila ha. Si Royal Cortez, iniibig kita. Para yan kay ano, kay Hartley. Si Hartley is yung aking ano, aking kaibigan na si Hartley. Ayan, ayan sa yung iniibig kita ni Roel Cortez, yung para hiniling ng mga kaibigan natin sa Bahrain and Manama. Sabi ni, ano, sabi ni Ray, na, para daw yung kay Rosa. Si Nando naman, para daw kay Nina. Sabi naman ni Johnny, para daw yung kay Murphy. Uy, ang sarap naman, galing sa lagkaw. Karoon na, iniibig na kita. Kaya para sa inyo lahat yan, mga kusot, mga kaibigan at mga kanayon, iniibig ko kayo lahat. I do love you. Here it is coming up. It's Roel Cortez, Iniibig Kita. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

right see Royal Cortez in ibig kita hiniling ng ating mga kaibigan sa Bahrain naman ating mga kaibigan sa Bahrain. Natawa talaga ako kay my one fortress. Ang sabi niya, ang sabi niya, imong hinumduman ka itong to the rear ka dayon kay may naay pulis. Maulagi na idagos na na nga bunal dako ka istanan kay nakakita nga to ang nag-holding hands sa lagkaw. Right, mga kapusot, mga kaibigan, mga kanayon, sana naman is, i-ano niyo ay, i-pangalito, i-share niyo sa mga kaibigan natin, ha? Kasi makatuwa tayong ito. Ang susunod naman na ano, nagpunta na tayo sa Riyadh, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, nagpunta tayo. 3 hours pala yung ano, pagitan naman natin sa Pilipinas kasi din nag-daylight savings time tayo dito, di ba? Kaya ang oras na sa kanila natin, mag-alas 4 na siya kasi 6:52 na tayo dito. Eh, mag-alas 4 sila kasi nag-umpisa tayo ng 6 kaya alas 3 doon sa atin. Kaya mga kapuso, yung iba kasi nagtatrabaho pa, hindi sila makapanood. Pero share nyo naman, parang mapagdating nila galing sa trabaho, mapanood na nila itong ating palatuntunan ng The Filipino Show here sa Phoenix FM 106.7 sa ating mga radio dial. Papakinggan nila tayo sa ating simultaneous broadcasting sa www.phoenixfm.org.au. So, galing tayo sa Riyadh, sa Kingdom Saudi Arabia. Pumunta tayong Georgia in Kutaisi. Nagpunta tayong Bahrain. Ngayon, nagpupunta tayo naman tayo sa Doha in Qatar. Yung kaibigan natin na si Rene, si Dico, si Raul, and Santi is requesting a song ni Glock 9, Serena. Kaya sabi niya, ni Rene, kaya gustong-gusto daw ito para kasi para doon yan sa mga ano niya. Ayokong sabihin yung sinabi mo kasi hindi ako mapagalitan ako dito. Sabihin nila natin na bababait, magaganda na mga Serena na nasa Doha. Sabi niya ganun para doon sa mga kaibigan niyang mga sa mga hindi ayokong sasabihin niyan, hindi ako pwede magsabi niyan kasi mapagalitan tayo ni Mita. At saka dito sa aming studio, hindi pwede yan. Right, okay. Para yan sa mga hinahangaan ko na mga Serena. Kanina may mga Magdalena tayo, ngayon mga Serena tayo. Ito si Freddy Aguilar, yung ating, si Glock 9 pala, yung Serena. Kaya you'd been listening with Cora here sa ating palatuntunan, The Filipino Show. Ang oras natin is 54 minutes past 6. Ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo sits on 18.6 degrees according to our Phoenix FM digital weather station. Kaya, alright, okay, here it is coming up. Glock 9, Serena. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: galing naman ni Glock 9. Gusto ko yung kanta na yan. Kaya sabi nga gano'n na mas hindi daw masusukat sa bigote at saka sa muscle ang pagkalalaki dahil mas lalaki pa daw ang bakla. Kaya tama nga naman. Kaya nga, alam mo naman yung ano, sa ating social, ano, yung mga ano natin na pinagtatawanan natin yung hindi, ano, kaya, pero huwag naman kasi ano din tao din yan. Biro mo naman kung ano, you've been trapped into a different body, di ba? Pero alam mo, talagang natutuwa ako sa ano, talagang very, very, ano ako, talagang hangang-hanga ako sa mga Serena at saka yung ating mga, ano, mga ibang mga transgender na. Alam mo, tuwang-tuwa ako. Nung, may nakita ako nag-split. Natakot ako. Sabi kong, yun. Kaibigan ko yan. Ang ganda-ganda niya. Diyos mio. Ay, hindi ko masukat. Akala yan. Ang ganda ng kaibigan natin na si Michelle. Talaga. Pag-usapan natin. Kasi nung Saturday, we've been invited. Invited kami ni Emily Register. Kasi it's 60th birthday niya. I'm having the honor of introducing her and yung kanyang anak na si Magno sa kanilang entrance. Tsaka yun, tinutulo, on behalf of Phoenix FM, alam mo naman ako, kami dito na mga presenters as ethnic communities is talagang pumupunta kami at binibigay namin ang ano, nagdadagdag kami ng saya sa mga event, kaya ng mga birthdays, mga community events, talagang pumupunta kami kasi pinamamahagi namin ang ating alam na yung ating ano ating pagtulong natin mga kaibigan. Ako naman karamihan kasi yung mga kaibigan ko ako pang ano gusto mo ako mag-MC sa ano mo, talagang inaano ko yun kasi iba naman talaga yun pag may program ka sa mga special occasion mo. Tapos parang talagang very special yung ating special birthday girl or ano yung mga event na nandun tayo at saka representing tayo sa ating programa dito sa Phoenix FM News as team leader ng ethnic broadcaster. At inaano ko yung ating mga broadcaster na talagang pumunta sila na makipag halubilo sila sa ating mga community members na ano tayo, na talagang nandun tayo, talagang ano tayo, community servant tayo, public servant tayo, mga kapuso at mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat din ako dahil yung karamihan naman ng mga ano, yung ating mga pinupuntahan, they're acknowledging, may mga accolades tayo, mayroon tayong ako, ang dami kong mga awards na yung community leadership awards, yung mga ganun. Kaya nagpapasalamat talaga ako kasi alam mo naman nakikita din nila na talagang community spirited tayo mga kapuso. Kaya alright, okay, ngayon at saka ano pala, ngayong 14 ng October is ang Multicultural Excellence Honor Roll Award na naman. Last year, I have that. Ako sa mga napili. Binigyan ako ng award ng ganyan. Kaya ngayon naman, ngayon namang October, mayroon na nga sa 14 sa Government House yan. Kaya, congratulations kung sino man yung napili. Na isang karangalan na mapili. Kaya ako talaga papasalamat ako sa nag-nominee sa akin. Walang iba kundi si Mr. Joseph Matina, yung chairman ng Channel 31, ng community TV natin dito. Ninominee niya ako. Kaya maraming salamat talaga, Joseph. Kaya yun. Kaya nung last year, kaya talagang I'm so proud na ako, napili ako sa isa sa mga multicultural honorary, yung nakuha ko yung award ng Multicultural Excellence Award. Kaya yun, kaya salamat tayo dito din sa ating himpilan sa Phoenix FM kasi ito yung nag-ano sa atin eh, ginamit din natin yung platforma natin as an ethnic broadcaster. Right, mga kapuso at mga kaibigan, patuloy tayo. It's 4:07 na kasi mga kaibigan, nagpunta tayo sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Georgia, and Qatar, si Bahrain and Doha and Qatar. Ngayon, pupunta naman tayo sa Dubai kasi yung mga kaibigan natin sa Dubai na sila Teddy, Paul, Mikoy, and Ruel is they're requesting a song ni Del Horst. Mga Bisaya to eh. Ngayong gabing ito, sa mga kabisayaan ang atong focus ngayong gabi kasi mga nag-ano sa atin is mga Bisaya. Kaya I'd like to say hello to Kashmir Kagadas Sitsno. Shout out from Nanela. Bisaya din siya sa Kashmir. One of the great singer din. Yung mga kaibigan natin sa Dubai na sila Teddy, Paul Mikoy and Roel. They're requesting, hinihiling nila ilanggi pangayo. Request nila ang kanta ni Del Horst na Matud Mo. Uy, ang ganda naman itong kanta nito. Kaya para din sa iyo to, Kashmir. Alright, okay, sa mga Kabisayan. Mayroon pang mamaya, mayroong... kasi ang kanina gipatugtog na to ang sa to Kinsa Siya kin Los Loreto tapos Lagaw by Max Urban, ngayon naman is Matud Mo kay sino to si Del Horst. Para sa inyong lahat yan, mga para sa tanan Kabisayaan nga naminaw nato karong gabi una, hindi lang sa dinhi sa Bendigo, sa surrounding districts, sa buong-buong sa lain-lain nga states sa dito sa Australia, sa Pilipinas at saka sa iba't ibang sulok ng daigdig sa lahat lang, maraming mga Bisaya tayo. Kaya here it is coming up, si Del Horst is Matud Mo. Ay, kaganda naman. Ayun yung tingog ni Del Horst. Para sa tanan mga Kabisayan, kang akong kuwanan ha, kinsa to, ang Ilinita Sweeper, si Claire, si Kevin, si Kashmir. Here it is coming up. Ito ang inyong muling kod na walang iba kundi si Cora Fuentes.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
0: Wala na yung ano ko, touch ID daw. Nawala. Kaya, tika muna ha. Here it is.

Sus daghang kay na hinumdo ingon si Kashmir, makakanta masadtag pinakalit nga pinakurog mo bitaw. Unya muro mo tong naas bailihan bitaw nga ang tanan. Kanang nya kada gamay ra man daga di na ay ribon-ribon gyud di ba hinumdong igunad nga kining sana kining plak kining awita para ni sa yellow nga ribon. Ingon si maingon pa si kuan nga si Kashmir nga baili sa tanan kalibutan walay labot ang nakadungog mo lagi kinsa ka mo na na ganahan yung ko kay kanto si kanang hinumdum ko na ano daghang kay tagutang na ng mga matod mo eh sus kanang nangharana na to na to niya kay on ra ba kay ko dito ko sa akong ian nagtulog niya ang ilang balay kay kanang murag sawali bitaw ang rinula na ito na ito, nagkukes tanan, mula gutok na bagyod. Ay, pugong-pugong yung taon. Minumdong yun ang mga harana. Ay, kanang mga harana-harana. Kay, dili sa ka mga haranaan, kapubri sa di mong dagahak, kagawin mo harana ni mo, no? Minumdong yun na ito nga, ang akong mga igsuon, mga akong, labi na ito akong tatay, nagay mga harana malabian mi, mukha na og yun akong tatay, kay mga harana na mo. Kaya may yun siya, kaluoy kunos pa ako yung mga daga nga, way ng harana. Mahinumdong lang tanda sa mga utang na to. Sa atong ani, may yun si Virgie nga, baka hinumdong man sa atong unsa-unsa, atong utang day. May mga utang tadi dito, no? Sa atong mga matod mo. So you've been listening with Cora sa ating palatuntunan, The Filipino Show. Here's sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial. Ang boses ng ating mga kanayan. Kaya, para sa inyo, naghanan ka rin nga nag-request mga Bisaya. Mga Bisayan song ang na-request nila. Napay ang kantong request na taga-Akuan, taga-Kuwait, taga-Dubai sila, Teddy, Paul, Mikoy, and Ruel. Ngayon naman, nag-request naman yung mga taga-Kuwait na ano ba yun? Si Max Urban daw ang gusto nila. Ano ba yun? Si Max Urban? Ano ba? Ay, oo nga, si Max Urban. Ang gusto ni nila ni ano yung matud nila daw ni Max Urban. Ano ba yun? Dali, teka na hanapin ko. Bisayan song. Hello. Unsa ba niya siya? Kinsa, human naman ang kinsa siya. Muning said, kuan si matud nila kuno ni Max Urban ang ilang gusto nga kanta. Dili sila mo pakantaglain kung dili si Max Urban yun. Aba, pinakauan yun si Max Urban ay diri o. Male version ni aw si kisa ba ni siya oy? Matod nila songs kana. Si Max Urban lagi ila gusto. Bisag ako, dili na ko. O, sige.

Sus, ang gitara na lang gay ako. Pinaunsa ko no pa'y mga pinakurog diha. Nay, mga taga atong mga amiga, nga taga kuan, mga amigo na ito, nga taga kuait, unya, nagkuan na sila, nag-request na po sila mga pinakurog daw. Ingan siya nga, mangitaon pa na ako, ha? Si ang permero o na ka na ako ni mga pinakurog ng mga kanta. Sila, kuy, unsan ba ng mga kanta kanila, oy? Matasi ko ang lain nga kanta ni Kuan ni Del Horace naman sa da si Del Horace ang kuan karon si Del Horace dahil kanang very popular kay sa atong mga taga mga OFW ngota na ko na ha ang sa pumay kanta na humanat lang kinsa siya ang humanat ang laggaw si Del Horace ang atong ang ilang gusto nga kanta. Ngita pa ko pangitaon ako niha kadot lang kay tingalig mahibaw kasambaan ta sa mga nagkuan mga Bisayan song lang idaw ang ilang gusto. Ahala, mibalik ako bisan aha hala ang gusto nila kanang binilanggo sa paghigugma kasunod kuno ang bisan ang ang kalibutan nagdumili. Hala, kuya, wag gunini oy nya kaika niya. Baon lagi. Si Del Horace ang kuha nila. Bisayan song. Kanang binilanggo. Bisan ang kalibutan nagdumili. Followed by binilanggo sa paghigugma. Hala, oy. Samtang ako may kinabuhi pa. Sa paning, oy. Ang atong mga amigo, pita, mga kababayan nato sa Kuwait, sa Oman, o sa Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Gusto nila si Del Horace kaya ay ato lang na yung patumanan na nato sila oy kating makahina sila dyan eh katug. Alright, Harry, this coming up si Del Horace sa kanilang unang-una bisan ang kalibutan nagdumili and then followed by binilanggo yun sa paghigugma kaya you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

lama tu sana kuan kanang skedul si nga pag-utlan para daw yan sa mga kuan nato, mga amiga nato sa Edmonton. Tapos nag-request si Bridgie Hawking ng Bootsy Kick, kaya kang Louie Villami naman ang iyang request. Kaya pag mangita tag Bootsy Kick day ha, kaya unya ako man si Kashmir unya ipasayaw ako day. Kaya ato na magsaya, sayaw mo diha ha, Bootsy Kick by Louie Villami. Alright, okay, so alright, here it is. Yuyu Villami's Butchie Kick. Kaya mga kapuso't mga kaibigan, ito si Yuyu Villami, Butchie Kick.

0: Wak bangku kai bawa nanang kantaha ngak kan kuan buciki kuan masa mana isya ngak language kuan kadang sini ni kadang Chinese ang ngak mangitak pakudai kuan ha sa imong kanang request nga pasaya wakudai si kuan ang atong pakantahon ni ini si Max Urban ha pasaya yawa kudai. Aha. Kinsa may mukanta ni ini si ay kanang gusto na ako kanang lalaki nga mukanta. Aha, si Marcelito Pumoy na lang kaha. Aha. Si Max Urban, maayo si Max Urban mukanta ni ini. Max Urban. Si kanang pasayawa kudai. Aha. Max Urban Chacha. Aha. Pasabay ko sa'yo ako, Day. Handali, ha? Dili man ni maong ang akong gipangita. O, di ara. Pasayaw ako, Day, ni Max Urban. Kaya, here it is, coming up. Si Max Urban, hiniling ni Kashmir.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
2: Pasayaw ako, Day.
3: Sayaw lang sa
2: ikaw may gusto ko.

0: kantang kinuloko yung kani atong karon si milyonaryo ba to? Si milyonaryo ang maminaw daw ang taniinin ko anta. Pasayaw ko dahi. Aha. Si milyonaryo. Lahi man to si Kinsa to. Then, awa na to ang uban ha, nga mga kantang at binisaya kay kanang ang kadaghanan nato nga mga kuan kanang sa to balilig nangita sila og balilig nga kanta kinsa may kanta na ning balilig oy na mangita pangita pa ko ha balilig ang atong mga amiga nga si Max Urban gihapon nga hingkanta og balilig atong mga amiga sa kuan sa Vancouver at saka sa Toronto. Sarang ilang kuan. Sabi niya, nice food na isayo imong attire at ikay gagidla-kidla bitaw, no? Burberry na, biya naghatag na ko ni ini. Burberry. At kuan nga. Kanang, I love it. Kanang, bilbit siya. Kaya, thank you kaayo. Si, kinsa, nakunoy, ang kuan nila, ang baliling na lang na rock version ang atong itugtog. Kaya nagkanta naman, sige naman tagsayaw. Kini na lang baliling a rock version. Kaysa yan nagkanta rin ini. Dili man na siya. Dili version. Ano ha? Dili man siya. Rock version nga baliling. Karaoke man po na. Dili na atong gusto na. Ano. Si baliling, si kuan na lang. Si Max Urban na lang gihapon na atong kuan. Kaya mo man na iyang gusto. Kuan mo na, mo may iyang gusto si Max Urban. Kaya lang nga nung nabutang magkugkuan. Alright, here it is coming up. Si Baliling.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7, your radio dial, the voice of your community.

kabalele sa talagsaong katahong. Ikaw tinggas pa kaysa puti na baybayo. Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw mangandoyo. Kay perlas ka na angay kiyot ang punon.

0: si Max Urban Balilling. Lana ilang na nga yung si Pilimun. Wala ko kaya mangita pa kong Pilimun ha. Kaya wag yung ko kaya bawa na lang si Pilimun. Kaya ha, pangita ang gihil. Hala, Max Urban. Si Pilimun daw ang gusto nila. Kinsa ka na hingkad. Kinsa hingkad na si Pilimun? Si Pilimun na masul sa kadagatan. Na ang atong mga amigo sa koan sa si Pilimun si Yuyuy di ahing kanta na sa Pilimun oy si Pilimun song with the si koan si Yuyuy Bilyami ang atong mga amigo sa Dini Dapit sa Toro, sa Vancouver Canada na sila Erwin sila Sam at saka si Jose Joe Lindy and Teresa, para daw na kang Matthew and Rovic. Kang Yuyuy lagi. Si Pilimun daw ang ilang ipangita. O sige, tagaanta mong Pilimun para sa tanan mga Bisaya. Karong gabi una, mga kabisayaan ang atong ipatagtog kay daghan kay itang mga Bisaya na minaw nato karon. Kaya, wag niyong kalimutan, ayaw niyong kalimtihan nga i-share ninyo si Kashmir. Yan ang nasa feeds na niya. Kaya mamita ta na si Yuyuy Bilyami, si Pilimun na masul sa kadagatan.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM. Once

Tas gipatalo dia sa puso ini nipili mo eh. All right, okay. Na mangita patagkuan kay na nang nangayo na sad og kay nang kuan kay nang si kay sa ha sa bato kay nang mga Bisayan song kuno ni Dulce mo ilang gusto nya matud mo nya dahil sa Manisha eh aha ana panay pasayloa ug ugaling na sayo pa ako hala mo kuno na ilang gipangayo kanang pasayloa. Unyang taod-taod ako nang ipakuan. Pero kung ano, 55 minutes to go na lang tayo, mga kapusot, mga kaibigan, mga kanayon, mga ano na lang, 5 minutes to go. Kaya maraming pasalamat ko sa tanan mga Kabisayan na minaw nato na sa Riyadh, na sa Georgia, sa Bahrain, sa Doha, sa Dubai, Jeddah, Dammam, Oman, Kuwait, Edmonton, sa Canada, sa Vancouver, Toronto, at saka nagpunta din sila sa La Viejo. Kaya papasalamat din ako sa mga kaibigan at mga amigang na naminaw karon nga sila, si Elinita Sweeper, si Claire Gayeta, si Kevin Wilde, si Virgie Hawking, Kashmir, Marietta, si Laura, si Inday Carmen, at saka sa mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Kaya sa tanan natong mga Kabisayaan nga naminaw nato karong kadlaw, kanang pasaylua in town ha, og nasayop ko, pero ang atong mga amiga nga taga din na sila, taga Oman in Sultan Kubus, na sila Cirilo, Sandy, Sofia, Baby, Alfie, Perla, Thomas, Gingi, pagtanan mga Bisayan, ang iyon sila mangayo kung sila pasaylo. Kaya nangayo sila pasaylo sa ato mga kaibigan tanan. Ako sa mga isang gunyog pasaylo ha, o dili, o nasayop ko kay usahay nakalimot, nakakuan ko sa inyong daghan mo mga request, pero usahay wala ako. Pero karon tagaanta mo sa kanta at we're going to conclude sa kanta ni Dulce, Pasaylua, kung ugaling nasayop ako, para sa inyong tanan mga Kabisayaan. Sadya kay takarong gabi una. Here it is coming up, si Dulce. You've been listening with Cora. Magkita-kita tayo sa Miyerkules sa ating multicultural show from here sa Phoenix F. Then after sa ating Filipino show, si Dideki Dial by Errol. Andito na siya. All right, here it is coming up. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your country.